0: And welcome back, and good to have you with us. Ninita Lopez Weeks, Corazon Nico Perez are watching, and of course, Cheyenne Salazar Gumba watching from Ormoc City. Kumusta po kayo, Ninita? And Madam Cora Perez, good evening po sa inyo. Of course, Larry Perez may have been watching also in the background. And it's a big, it's a great sad news po sa ating mga, sa ating membro sa PAGASA. Ang ating brother Ron Story passed away today. So we are extending our condolences to Pete Story and her family for the untimely passing of our brother Ron Story at Liverpool Hospital last night. So condolence po, Madam Pete. And also po, kumustahin natin ang ating mga kaibigan that they are also listening on the radio sets. Ang aking ninang Bibi Morris always on. And marami po salamat sa lahat ating mga kaibigan dyan sa Praise Family Apostolate, sa Visayan Association of Australia, sa PAGASA, the Philippine-Australian Global Alliance for Service and Advocacy. Marami po salamat sa inyong pagsubaybay ng ating programa. And of course, we had a big celebration last Sunday. That was the Flores de Mayo and the Santa Cruzan. And it was, I believe it was a successful day, a successful event, a peaceful one. And of course, maraming mga sagala po at nag-i-enjoy naman po sila. And mga panauin po natin ay dumating sila si Daily, the MP for Fuller, Madam Ann Stanley, MP for Werriwa, at si ano po, ating local MP dito, si Charisma Kalianda, MP for Liverpool. And we really appreciate also for of our local MP who also made a speech in the parliament in regards to the Flores de Mayo and Santa Cruzan, where she acknowledged the Visayan Association of Australia, PAGASA and PCC New South Wales for staging the event. So kudos to all, kudos to everyone, especially those who are helping us in sitting up and sitting down and in between the preparation. Marami pong salamat, lalo na sa nagluto ng mga pagkain, masarap ang pagkain, at nag-donate po para sa mga flowers at pagkain sa ating event. So thank you very much. At sana po next year we can grow the crowd, and maybe that is the time where we be going to have a street parade. Diba? Bunga pag mayroong street parade tayo. But this is just only a beginning. Actually, this is the second year that we celebrated Flores de Mayo here in Liverpool. And hopefully we will be growing numbers. We were inviting every town sa Philippines na sila po ay dumalo dito at mag-sumali, at mayroon tayong mga various contingents, at tayo po at that time we will be having a street parade around Liverpool area. So kung mangyayari yan, that would be a fantastic demonstration of our unity, our faith, and being a Filipino, promoting our cultural event dito sa Australia. Yeah. And of course, I would like to say hello to our friend here who arrived and who is with us tonight, Madam Katrina Santos Monses. And my apologies pala ni, ano, ni Mr. Monses, kasi during that day when I introduced her during the Santa Cruz and Flores de Mayo last Sunday, tinawag ko po siyang Katrina Monses Santos, na nagkabaliktaran po. So my apology to Mr. Monses, and of course, welcome madam to Radio Tamaraw. Kumusta po kayo?
1: Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Tito June, magandang gabi po sa inyo at sa ating pong mga tagapakinig ng ating programa ngayon. At marami yeah. pong salamat muli sa pagbukas ng inyong programa para muli umupo tayo dito at magkaroon ng makabuluhang pag-uusap.
0: Pag-uusap, yeah. Opo. And kabuluhan po ito, mga kaibigan, kasi very important din pala. And then we cannot stress enough the importance of this discussion today. So hopefully for every one of you or who are listening right now and who also have friends that maybe are not doing the right thing, maybe you can encourage them as well. So, Madam Katrina, can you tell us more about yourself first? Kasi that wala, hindi ko nakuha dito yung ano mo.
1: It's okay. Okay. Okay po. Okay. Ako. Ako po ay isang radiographer po na nagtatrabaho po sa Westmead Breast Cancer Institute at sa Breast Screen New South Wales, particularly po sa Breast Screen Sydney West. Ang trabaho ko po ay mag-mammogram po sa ating mga kababaihan na, of course, na pumupunta sa ating mga clinic at gumagawa po tayo ng mga, you know, mga images nila at isubmit natin ito sa mga doktor upang tingnan kung ano nga ba ang kalagayan ng kanilang mga breast po. Yan po ang aking hanapbuhay sa araw-araw at ganun din po, nagtuturo din po ako sa mga gustong maging biyasa sa pagmamammogram. So meron din po tayong mga estudyante galing sa university at mga bagong pasok po na mga radiographers mula po sa iba't ibang bahagi po ng universidad. At kung sino po yung gusto mag-apply po sa amin, atin po natin itong tinitrain para maging magaling at maging eksperto po sa mammogram po.
0: Mm-hmm. Fantastic. I really sort of salute you because you're not just making this your daily job, but you're already spreading the message out there and try to help our kababayan.
1: Yes.
0: Lalo sa ating mga kababayan dyan, kababaihan. So how does a woman prepare for a mammogram?
1: Opo, isa pong ating binibigay ng mga detalye habang magpapa-appointment po kayo kung tatawag po kayo sa ating numero or kayo po yung magpapabook online. Ang isa pong ating sinasabi sa ating mga kababaihan na gusto pong magpa-mammogram na pagpunta nyo po sa araw na inyong appointment sa inyong mammogram ay hindi po tayo pwedeng maglagay po ng deodorant or talcum powder po. So pinagbabawal po natin yan sa araw po ng inyong appointment. Doon lang po sa oras o sa appointment time nyo po. Pagkatapos nyo naman po, pwede na kayo maglagay ng, you know, kung ano ba ng gusto nyo pong ilagay. Particularly yung deodorant. Nasanay tayong lahat na naglalagay ng deodorant. Pero dun sa time na gagawin ang inyong appointment, wala po dapat deodorant. So karaniwan tinatanong po natin kami pong mga radiographer na meron po ba kayong deodorant na nasa ano nasa inyong mga skin. Ang kailangan po natin gawin ay ang ginagawa po natin ay pinapatanggal po natin ito. So before natin i-subject ang breasts doon sa machine,
0: So what happened kung they are wearing a deodorant during the day?
1: Yes, yun nga po, pinapatanggal po natin. Kung ang tatanungin niyo po kung ano pong mangyayari kung sakaling may deodorant ang babae or may talcum powder po habang pong nagpamammogram. Kasi po yung mga deodorant niya, no, talcum powder, may mga elemento po siya sa kanilang ingredients o kanya. Doon sa mismong ingredient ng deodorant na yon o talcum powder na kapag inilagay po sa balat, sa ating mga balat at sinubject niyo po yan sa X-ray, makikita po dun sa mammogram na may mga, you know, may mga hindi dapat na doon.
0: Okay.
1: So, kung sa English po, sasabihin natin, it can mimic pathologies in the breast. So ayaw po natin yung mangyari kasi kapag nakita yun, syempre, you know, mag-worry po yung mga babae kasi pababalikin po sila for further testing kasi ay tatanungin ng mga doktor na bumabasa ano ito. So kailangan po talaga malinis ang breast, malinis po ang mga kilikili. You know, bago po tayo mag-program.
0: Kailangan maligo talaga. Maligo.
1: Hindi naman po sinasabing maligo, pero wala.
0: Pero ito is advisable.
1: Yeah, wag pong ang maglalagay ng deodorant or talcum powder. Mm-hmm. So, ang hindi naman po yun, hindi po yung instruction na maligo kayo bago kayo bumamamagra. Hindi po yun. Basta ang pinag-sinasabi lang po natin na, you know, pagpunta nyo po sa inyong appointment, wala po dapat deodorant or talcum powder.
0: Okay. Yeah. Well, that's very good advice. So, take note of that, mga ladies. So, what can be expected when coming for first time in a breast screen clinic?
1: Yes, ang pagpunta niyo po sa ating mga sites, sa ating mga breast screen sites, of course, meron pong mga receptionist na magwe-welcome sa inyo sa ating mga clinic. At usually po ang mga appointment ng mga babae ay meron na pong nakahandang mga forms na pre-filled na ng mga information ng kababaihan. So, kailangan lang pong pumunta ng clinic ng mas maaga po sa appointment time. So, 15 minutes earlier para magkaroon ng, you know, karampatang, you know, oras para mag-fill up those ng mga forms na yon. So, marami pong sasagutan. Yung mga information po ninyo, information po ng yung GP, information po ng yung Medicare card, at sa likod po noon ay information po ng inyong surgery, kung may nararamdaman po kayo sa inyong mga breasts sa kasalukuyan, at family history po, at of course yung pangalawang pahina po ng form ay yung pong pirma para bigyan kami ng consent para you know, i-subject kayo sa x-ray machine. So yun po. So medyo kailangan po talaga mas maagang dumating.
0: Mas maaga.
1: Yes.
0: 15 minutes before the appointment?
1: Yeah, 50. We nare-recommend po namin 15 minutes before your appointment time. Mas okay po na pumunta kasi may mga, you know, tanong doon na, you know, minsan hindi natin alam ang sagot. Minsan kailangan tumawag pa sa ating mga kapamilya na, kuwari, mami, ano bang, may history ba tayo? Ganon. May history ba tayo ng pamilya? Ganon po. So, kailangan po talaga na maigi nating ibigay yung lahat nitong mga informasyon na ito. Dahil, you know, nakakatulong din ito para, you know, kung sakaling may mangyari man sa resulta, may mga informasyon na po na nakahanda para sa ating mga doktor.
0: At bakit mahalaga ang compression sa pagmamamogram?
1: Yan po ang pinaka, you know, ayaw ng mga babae talaga. Ayokong magpamamogram dahil napakasakit nito. Ayokong iipitin yung aking breast sa isang machine. Ang importansya po ng compression is ito po ay nagbibigay ng liwanag sa breast po na gagawin natin na x-ray. Kasi bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Kung ang isang tao ay, o isang bata, ang isang tao magpapa-x-ray po ng kunyari kamay. Kunyari merong, you know, akalain merong, you know, bali sa kamay. Hindi na po kailangan compression dahil buto naman po ang tinitingnan natin doon, di po ba? So wala nang kailangang ipit doon. You know, simpleng x-ray, lagay lang sa imaging plate, meron ka ng x-ray. Pero ang breast ay ang composition nito ay tissue. Kumbaga, hindi ito matigas. Malambot po ito. Itong mga tissue natin sa ating mga breasts. So, kapag inilagay natin ito sa machine at in-x-ray nyo lang at walang compression, malabo. At parang mukhang, you know, magalaw. Blurry po. Na kung i-compress po natin ito, magkakaroon tayo ng maliwanag na detalye ng mga tissue. So, talagang napakahalaga po ang importansya
0: ipitin
1: nito.
0: Talaga.
1: Hindi naman po ipitin. Meron lang po tayong aabutin na value na kailangan nating ipas na makapasa para makapasa. You know maging detalyado at maging quality ang ipapasa nating mga litrato sa ating mga radiologists. So at isa ring pong kahalagahan ng compression ay nababawasan yung radiation dose po ninyo.
0: Okay.
1: So the more na magiko-compress, the more na magiging spread out yung tissue at the more even out yung exposure na ibibigay ng machine. So mas you know, mas mababa ang dosage po niya ay you know, mababa.
0: Mababa.
1: Yes. Radiation. So isa rin po itong you know, pag-iingat din you know, naiingatan ang babae na magkaroon ng you know, extra you know, radiation dose. Mm. Ganyan po.
0: Pag ang babae ay flat-breasted, is that a challenge?
1: Yes. Kung tatanungin niyo po ako, challenge sa aming mga radiographers kasi kailangan nating baguhin yung mga technique nyo. Technique namin, paano namin ilalagay yung ganoong kaliit na breast na flat na talaga at paano mo ilalagay ito sa imaging plate. So, marami pong mga bagay na pwede nating gawin. Katulad po ng, syempre, iupo natin yung mga babae sa isang upuan. Tapos, dun, pwede nating gawin yung x-ray mula doon.
0: Okay.
1: So, napaka-importante po na, you know, maging bihasa ang isang radiographer sa paggawa ng mammogram po.
0: That's right.
1: Mm-hmm. At yung mga machine din po natin nowadays ay isang, you know, kumbaga, na-improve na po in terms of structure, in terms of accommodating all shapes and sizes po.
0: Okay.
1: Na hindi na masakit po katulad
0: ng dati. So size doesn't matter.
1: Opo. Yes.
0: Okay,
1: yan
0: size.
1: Po ang nating pakaisipin na wag po tayong mahihiya kasi kay maliit, kay malaki, pwede po natin i-mammogram po.
0: Meron kasi yung mga babae na sabi, wala naman akong suso eh. Hindi na po kailangan mag-screening.
1: No, huwag po natin isipin yon dahil lahat tayong mga babae may breast tissue.
0: Okay.
1: Meron tayong mga hormones. So, isa po itong napakahalagang test. Dahil, you know, kahit maliit, kahit you know, sa tingin natin walang-wala, meron pa rin po yan kahit ano, kasi babae tayo. Yun po.
0: Ano po ang sasabihin mo sa mga babae na takot sila sa radiation dose?
1: Yes, may mga kababaihan po na na-encounter tayo sa ating mga clinic na napanood ko yan sa kay Dr. Oz sa America na may isang American show na you know, kailangan daw maglagay ng thyroid shielding. Yung thyroid nila gustong protektahan. Nowadays hindi po natin sinanay o hindi po natin ito inilagay sa practice ang paglalagay po ng thyroid shielding dahil ito po yung makakasagabal po sa paggawa ng mammogram. So ang radiation dose po ng mammogram ay katumbas ng pagpunta ng Perth. So yung air travel niyo po sa eroplano from Sydney to Perth.
0: Okay.
1: Kung ano man ang radiation po ninyo na nakukuha sa taas mula sa you know the solar radiation sa taas ay equivalent po sa radiation dose na makukuha po natin sa yung mammogram.
0: Mammogram. Okay.
1: So to think about it, you know, we fly most of us, or generally everyone, flies sa aeroplano. So, nakakakuha tayo ng radiation dose po doon. So, ang equivalent dose ng mammogram ay, you know, from Sydney to Perth,
0: but
1: katumbas din po yun. So,
0: so, in other words, parang ano ba yung sinasabi? Gusto kong sabihin. Negligible.
1: Hindi naman po negligible, pero it's very minimal.
0: Minimal.
1: Na kung isusumahin natin ang radiation dose per year ng isang tao, ng isang tao, hindi po siya mag-accumulate sa radiation dose na pinagbabawal po ng EPA or ano, kung ano man ang radiation body po dito po sa New South Wales.
0: Okay. Well, that's very good. I'm sure there is a lot of information that we're going through. But we will continue our discussion po mga kaibigan, kasi marami po tayong mga tanong pa, mga katanungan kay Katrina. Let's have a music break muna. So this is Hawak Mo Ang Beat. This is a very, very popular song at this moment. So let's play this for your enjoyment po. DJ

0: And that's Hawak Mo Ang Beat, The Self Voices. And welcome back to Radio Tomorrow, 89.3 FM on the Dial Radio, broadcasting live here at Liverpool, New South Wales. And our guest today is Madame Katrina Santos Monsis, the radiographer here at the Westmid Hospital. And we will continue our discussion with her. And kung kayo po ay mayroong mga kaibigan dyan na mga kababaihan na we need encouragement to have the mammogram as early as possible, please do so. So just listen to some of our discussion there. Ito po ang another katanungan po. When a woman has a low pain threshold, what can you suggest to the person?
1: Yes, kung ang mga kababaihan po natin na nag-aalala na, nako, hindi ko kaya itong sakit na ito, mababa ang aking tolerance sa pain.
0: That's
1: so,
0: right.
1: Sinasuggest po natin ay bago po kayo pumunta sa inyong mga appointment, half an hour before, minumungkahi po natin na, you know, uminom ng Panadol. So, 30 minutes before your appointment time, dalawa pong Panadol pa rin nyo pong inumin.
0: Okay.
1: At ito po yung makakatulong sa pain tolerance po ninyo during your mammogram. So, in a way na pag kinompress po yung breast, and yung oras po ng pag-take yun ng Panadol, magiging epektibo na po iyon. Tamang-tama lang po iyon. At hindi naman po nakakasama yung dalawang Panadol sa ating katawan. Ngunit kung isang beses lang po.
0: Yeah.
1: Kumbaga, para lang po sa inyong mammogram. Yun lang po ang ating minumungkahi sa ating mga kababaihan na, you know, na talagang para maganap yung mammogram, magawa. Yeah.
0: And that compression will not take long anyway.
1: Yeah.
0: How many siguro po, seconds or minute?
1: Wala pong, siguro mga wala pong 10 seconds. So, kung bibilangin natin, siguro mga 5 seconds lang
0: five
1: po.
0: 5 seconds lang. Oh, that's very
1: good. As soon as we press that button, yung compression, it goes up automatically po. Hindi po ito like ma-stuck there. Minsan mga kababaihan tang tatanong, paano pag nawala ng kuryente?
0: Okay.
1: Yan ang kinakatakot nila na ma-stuck ba ako dito?
0: Hindi naman sa Philippines yun. Walang,
1: walang eh, well, say for example, may emergency blackout. Ganon. Okay. Kaya may, you know, may fire. Ganon. Wag po kayo mag-alala, may manual release.
0: Okay.
1: So, pero hindi naman po ito mangyayari na ma-stuck yung babae doon kapag nawala po yung kuryente po.
0: That's good. There's a manual release po.
1: Yes. So, nandun kami. Nandun po kami na nasa inyo sa kwarto po.
0: Okay. So, paano yung mga babae na naka-wheelchair? Pwede po ba sila magkaroon ng mammogram?
1: Opo. Meron po tayong mga, kumbaga, kung ang sa time ng booking po ng mammogram, kung sakaling i-disclose po ng you know, ng client na nasa wheelchair ako, ang una pong tanong natin kung ang wheelchair na po iyon ay natatanggal po yung armrest. Kapag natatanggal, yes, pwede tayong magpamammogram kahit sa ang lugar po, kahit anong site po natin. Ngunit kung sasabihin nila na ko, well, ang wheelchair ko po hindi natatanggal yung armrest, ibinumungkahi po natin sa ating mga kliyente na ibubuk po natin sila sa mga clinic na mayroong access po sa pink chair. Meron po kaming tinatawag na pink chair kasi pink siya. Pero ito po ay isang upuan na may gulong at pwede po nating i-wheel any direction po. At natatanggal po yung side railings po. So pwede nating pwedeng mag-transfer po yung pasyente po from the wheelchair onto the pink chair po. So in that way yung radiographer po pwedeng ikutin o i-maneuver po yung upuan na yun sa anumang direction na gusto niya habang pong pinoposisyon niya yung babae sa machine.
0: Okay, that's good. So, walang talagang excuse, though.
1: Yes, and meron po tayong sa mobile van naman po, kung sakali na nakita natin yung mobile van, ito po ay umiikot sa ating mga lugar. Ito pong mobile van na to ay merong wheelchair access. So, meron po itong lift na tinatawag na pwedeng sumakay doon yung wheelchair at iaakit po natin yung pataas papunta sa mobile van. So talagang ito po ay specifically made for the disabled client, in the especially for mga wheelchair bound clients po. Yeah,
0: wonderful. So ano naman po kung someone has a family history ng breast cancer, how often man sila magpa-mammogram?
1: Yes, ito po ay isang importanteng bagay na tinatanong po natin sa ating mga kliyente. Kung ang inyong nanay, anak, kapatid na babae, kapatid na lalaki, ito pong apat na to, kung ito po ay merong breast cancer po, na-diagnose sila under 50 po. So kung ang nanay, ang kapatid, ang tatay, ang kapatid na lalaki, kung ito po ay na-diagnose under 50, kayo po ay dapat pumunta at magpa-mammogram every year po. So hindi po every year. Pero kung ito naman po ay itong apat na ito na immediate family member ay na-diagnose po sila over 50, so 2 years po ito. So it's 2 years po ang interval screening po natin.
0: Okay.
1: And similar po din po ito sa mga babaeng walang family history.
0: But they will receive
1: Yeah, meron naman pong mga reminders po. So from 50 to 74, yan po yung mga kababaihan natin na nakakatanggap ng reminders every 2 years. Outside that age group, 40 to 49, pwede na po kayo magpa-mammogram, ngunit hindi po namin kayo binibigyan ng reminders. After 74 naman po, kung sakaling tapos na yung reminders, ang minumungkahi po natin sa ating mga kababaihan ay magkonsulta muna sa GP at tanongin, okay, pwede pa ba ako magpa-mammogram? Gusto ko pa. Kung sinabi naman ng doktor na okay, punta kayo, welcome na welcome po itong mga kababaihan natin na after na past 74 na pwede pa po magpa-mammogram sa atin na ang libre.
0: Okay. Yeah, okay. That's it. That's very important.
1: Opo.
0: Na libre.
1: Libre, opo. Okay. Free screening. Medicare, the only, meron na po tayong bagong sistema ngayon na hinihingi na po natin yung Medicare card ng ating mga kababaihan. Hindi po ito enforced, hindi po ito pinipilit na i-disclose sa amin. Kung wala po doon sa time ng appointment, okay lang po. Pero kung okay lang na ibigay niyo po sa amin yung Medicare card number, kasi po lahat po tayo in the near future magkakaroon na po tayo ng My Health Records. At kung may Medicare po tayo doon sa form na pipila pa natin sa breast screen clinic, in the future po, lalabas na po yung mga report ninyo at ilalagay po natin ito sa My Health Record, which can be accessible individually, and your GP can access this reports as well. So My Health Record. Pero it will be enforced. I don't know when, but it's coming.
0: It's coming. It's already in.
2: Yeah.
1: Oh, yeah. But yeah, for breast screen and My Health Record.
0: Wala pa.
1: Yeah. Ano pa?
0: It's still in the process.
1: Yes. Yeah. Ginagawa.
0: So paano kung wala silang Medicare? Ano yun? Okay. Anyway, well, I think it's self-explanatory naman yun.
1: Apo.
0: Din. So, what happens after the mammogram? Paano, anong gawin nila pagkatapos ng mammogram?
1: Yes. So, after ng mammogram po, sasabihin po natin sa ating mga kliyente na ang resulta po ay
2: negative.
1: Yes, yes, magkakaroon po, yeah, makakatanggap kayo ng resulta sa bahay po ninyo. So okay. Ang dami din ang tatanong sa amin, bakit hindi pwede email? Email na lang kasi nawawala sa mail. Pero sa katotohanan po, ang Medicare ay ang mammogram result po ay isang legal document. So ang legal document kailangan pong ipadala sa babae po. May hard copy, nasa black and white. Kailangan po talagang ipadala. sa inyong mga postal boxes. Mm-hmm. Gayun din po ang mga doktor. So makakatanggap talaga kayo ng papel, hindi email. After po ng mammogram, 2 weeks po ang tatagal ng mammogram result. Kasi po nga, ang hindi lang pong isang doktor ang babasa po ng inyong mammogram. So mm-hmm. dalawa po. So kung yung dalawang taong iyon ay hindi mag-a-agree, kukuha pa sila ng isa.
0: Okay.
1: So it's a 2 out of 3 readings po. Mm. So kaya po tumatagal po ng ganong 2 weeks.
0: Okay.
1: After po din ng mammogram, kung sakali namang itatanong niyo sa akin, paano ko nakatanggap ako ng sulat at kailangan kong bumalik for further assessment? Yan po naman ay isang panibagong direction po ng inyong breast screening. So, mm-hmm. ipapadala po natin yung ating mga kababaihan either po sa Westmead Breast Cancer Institute or sa Mount Druitt Hospital Assessment Clinic. Mm-hmm. At doon po natin gagawin yung mga further testing mm-hmm. such as ultrasound or mm-hmm. further biopsies. So,
0: so, hindi naman sila mabahala na kung
1: wag
0: sulat.
1: So kung makakatanggap kayo ng sulat, I know nakakatakot yun, di po ba? Huwag po kayo mabahala dahil ito po titingnan lang ang inyong breast sa ibang perspective, sa ibang platform. Kumbaga,
0: Kailangan siguraduhin.
1: Kailangan malaman pa natin ng mas ma-detalyado, lalo na yung mga nagpapamammogram ng first time. So sometimes, some women, for their first time having their mammogram, they tend to go back for an assessment clinic. Mm-hmm. Sometimes. Kasi mm-hmm. po, wala po kaming baseline imaging na makikita previously. Kasi walang laman yung folder. Mm-hmm. Wala makikita yung mga radiologists mm-hmm. natin. So, mm-hmm. ang ginagawa nila, okay, balikin natin itong babae at mm-hmm. Gawin natin ng ultrasound. Tingnan natin sa ultrasound kung ano ito. Okay. Anong itsura ng breast niya sa ultrasound. Okay. So kung at the end of the assessment clinic, kung wala naman pong makikita, ito pong mga imaging na ginawa sa araw na yon, ilalagay po natin ito sa inyong mga folder na para pagbalik ninyo 2 years ago, meron na kaming baseline imaging.
0: Okay.
1: So ito na yung, kumbaga, ito na itsura ng breast nito. So we have something to refer back. So napaka-importante po magkaroon ng previous or prior imaging.
0: Okay.
1: Yes. So,
0: wonderful.
1: Yan po.
0: Maraming salamat, Madam Katrina, for that very informative. Kasi talaga naman po, kailangan talaga yan sa mga kababaihan na they have to be aware na magkaroon sila ng earliest, the better to have a mammogram screening. I mean, at what age?
1: Kung pwede na po tayo magpa-mammogram sa edad na 40 po. So, ito po ay, kaya nabanggit ko po kanina, 40 to 49, they can have their mammogram, but they will need to come on their own accord. So, sila na pong bahala pumunta doon without any invitation from breast screen. So, itong mga 50 to 74 age group, kinukuha po natin yung mga pangalan ng mga kababaihan sa electoral roll.
0: Uh-huh.
1: So, kukunin natin lahat ng mga 50 to 74.
0: Okay.
1: Then, papadalan po natin doon ng mga invitation letters.
0: Uh-huh.
1: So, pero ang kung sino man ang gusto magpamammogram, kung kayo'y 40 na, pwede na po kayo magpunta ng breast screen. Uh-huh. Ito po ay libre. Wala na pong kailangang referral form galing sa GP. Basta magpabook lang kayo.
0: So, paano pagpabook? Anong numero ang tawagan?
1: Okay. Alright. Breast Screen New South Wales or Breast Screen Australia, ang generic number po is 132050. At kung saan man kayo naroon o nakatira, idadirect po kayo sa lugar na iyon. So, 132050 po ang number po ng Breast Screen. And kung gusto niyo pong magpa-book online, meron na pong online booking. Punta lang po kayo sa Breast Screen New South Wales .com. I don't know that name.
0: Yeah. Well, just ring that number 132050 Breast Screen New South Wales to book an appointment. That if you haven't done so, mga kababayan, do it now if you are at the age of 40 plus.
1: Breastscreen New South Wales. Basta type niyo lang po, Breastscreen New South Wales, online booking.
0: Online booking. Or you can call 132-050.
1: Yes, 1320.
0: And that's our interview with Madam Katrina Santos Monses. Thank you very much for that information. At mahalaga talaga. We cannot overemphasize talaga na ang kahalagahan dito. At kung kayo po ay may mga kaibigan dyan na magkaroon ng at that age mga 40 plus, please encourage them to have a pre breast screening po. At sa ngayon po mga kaibigan, patuloy po ang ating programa dito sa Radio Tomorrow, at kami po ay bumabati uli sa ating mahal na kaibigan, Madam Pete Story, whose husband passed away last night. Ang ating very active also member sa PAGASA, Mr. Ron Story. So, Veil, Ron Story, our condolences to you, Madam Pete. And this is a song for you. This is a song by Victor Wood. Ito po ay dedicated po kay Madam Pete para po sa oras na ito na siya po ay nagluluksa. Nagdadalamhati. Nandito na po ang si Victor Wood.

0: Welcome back, that's Victor Wood, Eternally, and kumusta po Olan Austria, Ernesto Salazar, my friend, my brother here in the Philippines, and Ramon Chu Oniati, also Vicky Batulanan, and Sarah Salazar, and others, Larry and Cora Perez, and Ninita Lobiswicks, who is joining us on the live streaming. Karagdagan po nga informasyon po mga kaibigan, kung kayo po ay magpabook po ng breast screening, ito po ang kanilang office o clinic. Ano po yung clinic natin?
1: Yeah, dito po sa Liverpool. Kung nandito sa po tayo sa Liverpool, meron po tayong mga clinics, particularly dito po sa Big Street. Ang mobile van po ay pumupunta sa iba-ibang lugar, Cabramatta, Green Valley, and Wetherill Park. Okay. At meron po silang mga clinic at Campbelltown, Maxtown, Camden. Kung saan po ako nagtatrabaho, meron po tayong mga clinic po, particularly sa ating Sydney West. Mm-hmm. Meron po tayong mga breast screen sites sa Myers, sa ating sa Westfield, Myers Parramatta po, Myers Penrith, Myers Castle Hill, at meron po tayong bagong clinic po dyan na nasa Blacktown, Warwick Lane po, malapit po ito sa Blacktown Council. Bagong-bagong pong clinic po ito. Ito po yung kapalit ng ating Meyer Blacktown na naroroon dati sa West Point.
0: Okay.
1: At ang ating pong mga ang mobile van po ay nasa Auburn Shopping Center po sa kasalukuyan. At meron po tayong Auburn Hospital's screening site as well. So, kung nasa Sydney West po kayo, around Blacktown area, marami po tayong mga lugar doon na pwede nyo talagang puntahan. Yes.
0: Kung gusto nilang kayo ang gagawa ng ano,
1: yeah,
0: saan kayo?
1: Nasa Blacktown po.
0: Nasa Blacktown kayo.
1: Yeah, so, but yeah, most of the time, nasa Blacktown po ako. So, the moment at sa susunod na buwan, nasa Blacktown po ako.
0: Can they choose a certain location?
1: Opo.
0: Oh, pwede sila.
1: Yes.
0: Okay.
1: So, kung isang kliyente po ay lilipat sa Central Coast, for example, sabihan nyo lang po ang breast screen New South Wales, tawagin nyo po yung 132050 at baguhin nyo po yung address po ninyo. Kunyari, Central Coast or the North Coast, na marami po tayong mga clinic across New South Wales po. So, kahit saan po tayo magpunta, sa amang party ng New South Wales, meron po ito. At sa amang party po ng Australia, kasi po ito pong breast screen Australia is, you know, it's a statewide program po tayo.
0: Okay.
1: At national program.
0: Wonderful.
1: Sorry, hindi lang state. Yes.
0: Wonderful. Thank you again, Madam Katrina. Nagtatapos na po ang Radyo Tamaro, mga kaibigan. And we have taken a lot of those information. So talagang very important po yan sa. And at this time naman po, we will crossing live to Boses ng Madla. Please don't go away. Bigyan mo lang ako ng sandali. At let's play this a little bit song, and then we will welcome another guest with us tonight.

Mabuhay! Tuloy po ulit tayo dito sa ating programa, Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba Edward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung ano man ang inyong alalahanin o kaya gusto niyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madla.

0: And it's Endless Love by Lionel Richie and Diana Ross. Welcome back. You are listening to Voces na Madla, 89.3 FM to JLF. All right.
1: Mabuhay! Tuloy po uli tayo dito sa ating programa, Voces ng Madla.
0: Okay, this time po mga kaibigan, ihatid po natin ang mga balita galing sa Manila. Ito po.
2: Now it's time for the latest news from the Philippines.
1: Imbestigahan ang pag-escort kay Bato. Iimbestigahan ng Philippine National Police ang aligasyon. May mga lokal na pulis na nag-escort umano sa isang itim na van na sinasabing sinasakyan ni Senador Ronald De La Rosa palabas ng Senate compound noong Mayo 14. Ayon kay PNP Chief P. General Jose Melencio Nartatis Jr., iniutos na niya ang pagsuri sa mga ebidensya, kabilang ang mga logbook, CCTV footage, radio dispatches, deployment logs at body camera footage upang matukoy kung may naganap na hindi autorisadong pagtulong mula sa mga pulis. Layunin ng imbestigasyon na mabiripika kung may paglabag na umiiral na mga patakaran at kung may mga personnel na gumamit ng kapangyarihan o gamitan ng pulisya ng walang kaukulang pahintulot. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na resulta ang PNP hinggil sa naturang insidente habang nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon. Tiniyak ni Nartatis na magiging transparent sila sa imbestigasyon upang maipaalam sa publiko ang katotohanan kahit pa sangkot ang dating PNP chief. Lumilitaw na bandang alas 2:32 ng madaling araw nang umalis nang Senado si De La Rosa sakay ng isang puting Toyota Fortuner kasunod ang isang puting sasakyan na may PNP markings na lumabas sa Senate gate.
3: VP Sara trial lalarga na sa Senado, nag-convene bilang impeach court. Ito po ay ulat ni Malu Escudero ng Filipino Star ngayon. Opisyal nang nag-convene kahapon ng Senado bilang impeachment court para sa isasagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito matapos mapanatili ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pamumuno sa Senado sa kabila ng isang linggong kaguluhan sa loob ng mataas na kapulungan. Present ang 23 senador maliban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Isinuot din ng mga senador ang kanilang kulay maroon na robes at sinimula ng proseso sa pagpapanumpa ni Senator Camille Villar kay Cayetano na nauupo bilang presiding officer ng korte. "I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines, so God, help me God," bahagi ng panunumpa ni Cayetano. Pagkatapos ito ay magkakasabay na pinanumpa ni Cayetano ang 22 senator judges. Kaugnay nito, magpapadala ang senador ng writ of summons kay VP Duterte na inatasan na maghain ang kanyang sagot sa loob ng 10 araw. Inatasan din si Duterte na magpakita sa session hall ng Senado sa sandaling siya ay ipatawag. Ang sergeant at arms ng Senado ang inatasan na magdala ng summons kasama ang kopya ng Articles of Impeachment. Sinabi rin ni Cayetano na ang prosecution panel ay maaaring mag-file ng kanilang sagot sa loob ng 5 araw pagkatapos matanggap ang sagot. Noong Miyerkules ng gabi, Mayo 13, ipinadala ng House of Representatives sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice President.
1: ₱1.7 billion sa agrikultura na sira ng El Nino sa Cagayan Valley. Tinatayang mahigit na sa ₱5.7 billion ang halaga ng napinsala sa mga pananim sa Cagayan Valley Region 2 dahil sa epekto ng tagtuyot dulot ng El Nino ayon sa Department of Agriculture or DA. Batay sa dalos na inilabas ng DA Cagayan Valley, pinakaapektado ang taniman ng mais na sinunda ng palay at ang high value crops. Umabot naman sa kabuuang 99.879 na bilang ng mga magsasaka ang apektado dahil sa kakulangan ng ulan at patubig sa mga sakahan at taniman ng mais. Ang lalawigan ng Cagayan ang pinakamaraming bilang ng mga magsasaka na apektado sinunda ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Dahil dito, agad na tumugon ang DA at namigay ng mga tulong pinansyal at libreng mga seedlings sa mga apektadong magsasaka. Kasalukuyan na ring nagsasagawa ng cloud seeding ang DA sa tulong ng Philippine Air Force sa mga ilang lugar sa rehiyon upang maibsan ang kakulangan sa tubig.
3: Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa ₱61.75. Ito ay ulat ni Mel Laison ng Filipino Star. Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar sa unang trading day ng linggong ito. Sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, bumaba ng 2.9 sentimo ang halaga ng piso at nagsara sa $61.75 nitong Lunes. Mas mababa itong kumpara sa dating record low na 61.721 sa pagsasara ng palitan noong Biyernes. Nagbukas ito sa ₱61.69 at panandali ang tumaas sa ₱61.64. Ngunit malaunan ay bumagsak sa record intraday low na ₱61.75. Ang trading volume naman ay bumagsak ng 16.4% sa $1 bilyong mula sa dating $1.2 bilyong. Ang pagsagsad ng presyo ng piso ay kasunod ng pananatiling matatag ng dolyar at mas mataas na presyo ng langis na patuloy na nakakaapekto sa mga gastos sa pag-angkat at demand sa dayuhang palitan.
1: ₱25 million Pinoy pabor sa VP Sara impeachment trial. Maabot na sa 25 milyong Pilipino ang nakilahok sa isang online signature campaign na naglalayong iisalang si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ito ang inihayag ni Polytechnic University of the Philippines, Professor Louie Montimar sa News Forum sa Dapo Restaurant, Quezon City. Ayon sa kanya, patuloy na nadadragdagan araw-araw ang bilang ng mga lumalahok sa naturang kumpanya sa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras matapos ilunsad ang online signature. Umabot agad sa halos 3 milyong perma ang nakalap. Ang naturang kampanya ay kasunod ng anunsyo ng Senado na naghahanda na silang talakayin ang Articles of Impeachment na ipinasara ng Kamara, kung saan 257 ang bumoto pabor, 25 kontra at siyam abstain. Si VP Sara ay naharap sa mga aligasyon ng irregularidad sa paggasta ng 612 5 milyong peso confidential funds, hindi maipaliwanag na kayamanan, panunuhol at umano'y death threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, dating Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal.
3: Bato, inamin na hinimok ni Cayetano na magpakita para sa kudeta. Ito po ay inulat ni Malu Escudero sa Filipino Star ngayon. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na si Senate President Alan Peter Cayetano ang humimok sa kanya na magpakita sa Senado noong Mayo 11 upang sumali sa kudeta sa Senado. Sa kapuso mo, Jessica Soho, sinabi ni de la Rosa na nagpakita siya sa Senado para sa botohan ng bagong leader ng Senado kung saan napatalsik sa posisyon si dating Senate President Vicente Tito Soto III. Humarap si de la Rosa sa Senado noong Mayo 11 pagkatapos ng 6 na buwang pagtatago. Makikita rin na hinabol siya sa gusali ng Senado ng mga ahente ng NBI na nagtangkang magsilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa kanya. Nagsimulang magtago si de la Rosa noong Nobyembre 2025 matapos ibunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na mula sa ICC.
1: DOJ, bunuan kasuhan ng plunder graft. Inirekomenda ng Department of Justice or DOJ na kasuhan sina Senate Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bunuan at ilang personalidad na sangkot sa umano'y maanomalyang flood control projects. Kabilang sa mga kasong inirekomenda ng DOJ, ang plunder, paglabag sa Anti-Graft in Corrupt Practices Act, direct bribery, receiving gifts by public officers at corruption of public officials. Kabilang din sa mga respondents, sina dating DPWH official Bong Dinglasan, Engineer General Cesar Cortona, Assistant Engineer Manny Bulusan, at Engineer Arturo Gonzalez Jr. Ibinasura naman ang reklamo laban sa yumaon ng si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hindi rin isinama sina dating DPWH officials Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerald Opulencia sa isinapinal sa na-criminal information na ihahain sa korte kapalit ng pagtistigo. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nag-ugat ang resolusyon kaugnay ng reklamong inihain ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works, and Bid Rigging Task Force. Suklaw umano sa investigasyon ang iba't ibang ebidensya, kabilang ang legislative records, position description forms, at sworn transcript mula sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong November 14, 2025 na nagdetalye ng umano'y iligal na pagmumuniobra at sinasabing 30% cuts kaugnay ng regional flood control projects. Yan po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon.

0: Oras na po magkaroon tayo ng Madam Auring portion po, mga kaibigan, kasi alas 9 na po ng gabi. At nandito po isang mga problema na bigyan ng ano ba yun?
1: Ng
0: counseling. Oh, mga problema na bigyan ng advices.
1: Yes.
0: Yung, ano ba yung Tagalog sa advices?
2: Payo.
3: Payo. Yes, mga payo. Sorry.
0: Okay, marami tayo dito na
3: mga
0: ito na po ay habang may buhay may pag-asa ang pamagat dito. Sinabi dito, there, Madam Auring, Dr. Love, at sa inyo lahat. Ako po si Doris, isa akong simpleng may bahay na punong-puno ng takot at pag-alala. Ang asawa ko po ay isang masipag na construction worker. Kahit hirap sa buhay, pinilit naming makapagpatayo ng maliit na bahay para sa aming pamilya. Pangarap naming magkaroon ng sariling tahanan kahit simple lang. Pero habang ginagawa po ang bahay namin, isang trahedya ang nangyari. Nahulog po ang asawa ko sa mataas na bahagi ng ginagawang bubong. Dinala siya sa ospital at sinabi ng doktor na malubha ang maging pinsala sa kanyang paa. Hanggang ngayon po ay hirap siyang maglakad at malaki ang posibilidad na hindi na siya makapagtrabaho tulad ng dati. Mas masakit pa po dahil nakikita kong dinadala ng asawa ko ang lungkot at guilt. Lagi niyang sinasabi, pasensya ka na, hindi ko na kayo kayang buhayin. Pero para sa akin, hindi naman doon nasusukat ang halaga nilang nahalaga niyang bilang asawa at ama. Nasasaktan akong makita siyang nawawalan ng pag-asa. Ako po si Doris. Ano po ang masabi mo, Madam Auring?
3: Sa, ikaw muna.
0: Sa kalagayan ni Doris.
3: Nawawala na ng pag-asa yung mister niya.
0: Oo, nawawala ng pag-asa ng mister niya. Kasi hindi na pwede na buhayin niya ang pamilya niya dahil sa aksidente niya na nangyari. Hindi na siya pwede magtrabaho.
3: Well, alam mo nga, sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa.
0: Yes.
3: Hindi po kina-aksidente yung asawa niya.
0: Mm-hmm.
3: That's it. Everything will stop. Pwede pa namang tumulong siguro si Mrs. din na magtrabaho. Kung sakaling may maliliit silang mga anak at kailangan na may magbantay, maaring si Mr. na muna ang magbantay sa mga bata para makatulong sa kanilang pamilya. And then si Mrs. naman magtrabaho. Kasi it's vice versa. Anyone can work and to survive. Hindi porke na aksidente siya, that's it. That's the end of his life. No, he can still do some work at home. So, yun lang ang masasabi ko. Huwag siyang mawala ng pag-asa. There's always, sabi nga, there's always light in the end of the tunnel. Kaya, magsumikap lang in believing God that something will come up and sana gumaling kung ano man yung kung hindi siya naputulan ng paa o naputulan ng parts ng katawan, kung aksidente lang yon na pansamantala, maaring gumaling pa siya. So yes, that's my advice kay sa asawa kay Doris. Ikaw, Katrina.
1: Hindi po natutulog ang Diyos. So, katulad nga po na sinabi niyo, Tita Faye, kapag nagkaroon tayo ng malaking tiwala sa Panginoon, lahat po ng mga pagsubok na dumarating sa ating pamilya ay malalagpasan natin. Malaking halaga po ang pagdarasal.
3: Yes.
1: At huwag tayo pong malulungkot, mawawala ng pag-asa na hindi sinasagot ng Panginoon ng ating mga panalangin. Nakikinig siya at hindi tayo pababayaan. So, ang kailangan lang natin ay manalig sa Kanya, magdasal.
3: Surrender everything.
1: Yeah, at,
3: yes.
1: Panginoon, bigyan niyo kami ng tulong sa mga panahon na ito na talagang napakahirap.
3: Yeah.
1: Lalo na ang lalaki po ang may sakit at babae lang po ang

0: give me the wisdom. How can I be able to, you know, deal with this? How would I be able financially to become to support the family and to support my sick husband? Mm. So, it's you know, there are so many promises in the Bible. Kaya nariyan ng Bible para, you know, bigyan tayo ng pag-asa sa mga salita ng Diyos.
1: Yun po. Tama. So anong say ni Dr. Love?
2: Dr. Love, there Doris, mabigat ang pinagdaraanan mo o nagdaraanan ninyo ngayon at natural lang na matakot sa kinabukasan. Pero tandaan mo ito, ang isang tao ay hindi nawawala ng halaga dahil lamang sa kapansanan o kawalan ng trabaho. Ang asawa mo ay hindi lang provider, siya ay haligi ng pagmamahal, sakripisyo at tahanan ng inyong pamilya. Sa panahon ngayon, higit niya ang kailangang maramdaman na hindi siya pabigat, kundi bahagi pa rin ng laban ninyo. Ang mga salitang magkasama tayo ay malaking gamot sa pusong sugatan. Hindi madaling bumangon, pero maraming pamilya ang nakatawid sa unos dahil hindi sila bumitiw sa isa't isa. Habang may buhay, may pag-asa. Maaring nagbago ang paraan ng paghanap buhay ng asawa mo, pero hindi ibig sabihin tapos na ang kakayanan o kakayahan niyang mangarap at lumaban. Unti-unti kayong magplano. Humingi ng tulong kung kaya na kailangan sa pamilya, kaibigan o ahensya. At higit sa lahat, huwag ninyong hayaang lamunin kayo ng hiya o paghihina ng loob. Minsan, ang bahay na tunay na matibay ay hindi gawa sa simento kundi sa pusong marunong magdamayan sa panahon ng pagkawasak.
1: Very good.
2: Yan po. Namala na yung ano natin.

0: Another one, ito po ay di alam ang ng parents na nakipag-live-in na. Sabi ito, this galing ito kay Frank, yung kaibigan mo, Frank. Madam Maureen, dalawang taon na kaming mag-live-in ng jiwa ko pero hanggang ngayon ay hindi alam ng magulang niya. Ang alam lang nila ay nagtatrabaho siya kaya nangungupahan na malayo sa kanila para mas makatipid at hindi haggard sa araw-araw na biyahe. Gusto ko lang sana na maging legal ang relasyon namin sa harap ng parents niya pero hindi ko alam kung bakit ayaw akong ipakilala ng partner ko. Sa totoo lang, wala naman akong makita na posibleng dahilan para ipagkait niya sa akin ang siguridad na i-declare sa pamilya niya kung ano ako sa buhay niya. Matino naman ako at may trabaho din gaya niya. Napapaisip tuloy ako na baka hindi siya proud sa akin, kaya ayaw niya akong iharap sa pamilya niya. Gusto ko lang naman ilagay ang lahat sa tama dahil sooner or later gusto ko na rin siyang pakasalan. Pero parang meron siyang itinatago. Sa ngayon wala akong lakas na loob na harapin siya at direktang tanungin tungkol dito. Hindi ako sure kung tatakot ba ako sa pwede kong marinig o posibleng epekto nito sa pagsasama namin. Ano ba dapat kong gawin, Madam Maureen? Dr. Love, Frank. Si Frank.
1: Si Frank. Maaring ngang may itinatago si Frank kaya hindi siya pinakikilala
0: hindi,
1: sa pamilya.
0: Hindi, yung nobya niya. Si Frank sumulat.
1: Si Frank ang sumulat.
0: Oh.
1: Akala ko si Frank.
0: Hindi.
1: Okay. Yung, sorry kasi yung nobya niya may tinatago yan. Frank, kaya yun niloloko ko darling. Si Frank daw yung sumulat. But you know what? So hindi pinakikilala si Frank nung babae sa magulang.
0: Oh.
1: I think I know why.
0: Why?
1: Baka ikinahihiya niya si Frank

Salamin, salamin by Beanie Airtime po mga kaibigan. Yes, 25 minutes past 9 o'clock at patuloy po natin ang isang Madam Auring portion po natin ngayong gabi.

There, Irene. Tandaan mo ito. Ang sugat na gawa ng kamay ay maaaring maghilom. Pero ang sugat na gawa ng salita, minsan habang buhay na dala ng puso. Hindi sapat na sabihin, hindi naman kita sinasaktan. Kung ang kapalit naman ay paninira ng iyong pagkatao at kapayapaan ng isip. Ang silos ay normal sa nagmamahal. Pero hindi normal na gamitin ito para kontrolin, pagbintangan o liitin ang partner. Ang tunay na pagmamahal ay marunong makinig, umunawa at magtiwala. Hindi ito palaging ako ang tama. Mahalagang kausapin mo siya ng mahinahon kapag pareho kayong kalmado. Sabihin mo kung paano ka nasasaktan sa kanyang mga salita. Kung mahal ka niya, matuto siyang baguhin ang paraan na makikipag-usap niya. Pero kung paulit-ulit kanyang dinudurog emotional at wala siyang pagsisikap na magbago, huwag mong hayaang mawala ang respeto mo sa sarili sa kakatiis. Hindi sukatan ng pagmamahal ang pagtitiis sa sakit na hindi mo naman deserve. Dr. Love. Okay, so that's all we have, that song, and this time I would like to play another song. This time is Silos by Shaira.